0: Adam na sa kwade mu ti benchi hwe ade no.
1: So, opese mu ya na me show su ya. Akaka che ma me.
0: Omo se Ghana fo no pe we no. Ye fa we no ngowo no.
1: Akwa la kita, ade fa wasina anka fa we no maka me kame jana. Ey, wo se nyina tutu. Afa wuti mu sa ka tumu nya tutu.
0: Chale we wuti mu se. Na o kasa wa hwe da Antonio.